0: Omba. Papa tofu. Na mi so be here scan. Na onye scan we here. Mama mi susi enji na aka mitumu sa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sikefia mi twa ne busu mi bia no. E so fa so no no. Mi fro mo ape. Me no mo ba mi mo a. Ene se obi abo ma ba fi. Me didi na. Ye na fa so.
2: Aya kai se. Abrevia obey my way insurance no. Wo di busu ani ma pa ba ko e be hye so. Mi kire se ofri mu nko ade a. Ye be call mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Kwa abra huko ya dia kwa nko ya dia anankwa nshia ebubu wabuwa uye umushia enyei impo wako daya resabia ebru nami yunu sa wadi 18 ekopin 59 uwapo mudia ubeti miyabu kama iwe busiana ho fao phone ne dial *165# ewo MTN susi siya sanye my way ya kase no way.